dinyang Banduang tigor besar to mungkar la ngayon o igo magmalat nyo pasino amay tuwa. Ojip do